0: Palue kanta to danan palue cho kori dewo when na piki ma winan mana wi wentan ngelekta kanarin kelangin hatnya nan palue Gusti Ayu dados mayu setan becek
1: kelaris kelaris